ngicela nje Scott. Right now, ufuna ukuthi akuxoxele kahle le ndaba leya sesikoleni ukuthi kwenzakalani. Kuthi wena wayekwada njalo ngi winter makuvela iheater esekuveza imbali ngesamba. Usijene ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Uthi bakloyile kanti abakloyanga. Yo, ushaye Mark Zuckerberg, ufuna imali yakhe. Angithi wena bolo ukuthenga idatha. Ukuthenga idatha ngithi wena. Lokho kumnanda ngithi.